kuswera kwemazuva ano. Mukomana uyu akanga aenda asina kiri yakwambuya. Akati ambuya vaisa muromo mumunhu. Ini ndakapwatika kuseka kwazvo ndikati ambuya wemazuva ano nenuwe. Kwashaka uyu asina chaenda chopakiriya. Vanotsamwa zvakaipa kwazvo. Richard mukoma zvinokurambisa.